Nyame nhyira mo papa. Nyame nam so a wo yɛ ma nnwom to fo. Nyame nhyira mo.

0: Kwame na miyesham
1: mi pesa mi wana mi pesa mi jano ayame yam
0: sauri tiyanyu mi na tumi bini uji asia sa tumi ni yesu mwenja nkane ni sa tumi ni yesu mwenja mpani shafo sa wu tiyanyu mi nante chiwa bi koswa yesu kista wati mi jane mwa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni mpani shafo
1: Mi pesa mi siano, malai kavase, ayanda lema, gresi nyami, kesa katori yanda.
0: Osoli afye nyami,
1: mi pesa mi siano,

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhan riba, na awadi ani monyam apuye wosu. Na shrine, isum bekata asase so, na isum kabi akata amainso. Nansu awadi bepuye wosu, na nani monyam abedeti. Amen.

0: awurade no wo wanya wode awode fo oh jesus
1: many at ye Moses and woman a big guy no say na a car Jacob po na obari mabi ne no babetin tamwe di kodru adichi e trani si oja na yere na dapade nyina ho kwatan awurade ani one pipe po ani akomche ne nyame asem ifiri sa wohunu se edia na dane soa enye din ya na yedim pa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwatan tamwe na trani si otwan ni mo no awurade ye nyankopon sesan de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sesan din na wadin.

0: driving time. You are listening to the ultimate radio station, Ghana.
1: Abusia ne mo so for pambo ha aka prophet 1 o so ne de ne yebeka ho asem
2: ni ni
1: okay anya yen shasie o so funa se madros na yeden
2: drop for frapa na no dey
1: eisa na te sen
2: e madros for frapa sam na aye ni
1: ni
2: ni ni mu ni
1: aware for ma e se bi no ho mo beda e ko sen
2: ne kro ne ne beda adi so de ne sam biam se na o jujue bi e no e dia na ho
1: sa
2: se ne wo pa
1: asa no mi draws no man anything
2: o mi na pa di bi di tadu susa na nwi ni kususa enwi ni kususa na ye kuha bonanim enti wo ba o challenge nsa na wo ba wonu se japade na efu awosa enso na sabi e ye nwi
1: e nya mi ni pa e bia draws o pe no no
2: wudi nwi be draws ani so be se draws pa de na ye
1: anka mi pe nwi de no
2: gati wo aboa
1: o sofu ebinum toson ebia odi mini mani mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
2: jankwasa gegano
1: na za wokan se ma bebere she dross
2: ma bo bebere na biase samri won she dross
1: wo hwa di ntio mon she dross
2: sabi ona manu tube osunti
1: but ebin so ana she turumuti ani bio
2: turumuti ano eno ma jai
1: sa
2: ye di ni ana ye dross ase ani sai
1: okay ma o mon she dross no bini hefo
2: minister yiri binum en she dross as of mami fo binum she dross
1: ani ze o yire kura she dross
2: eh rawsam
1: okay ena hefa fo bi
2: a police for my binum en she dross
1: na police ni ban she dross wa erzo e wasem
2: na police ni ban en she dross what do me
1: na sofo ohu ma o mo she nwi dross nu bia na
2: na baba baba kwani mo en she dross wa ko to afa de ana de ne pai se ta enwi e pie nuto no ade bodu apra fa no
1: eh ene na nya gro net sen
2: na nu enwi na fu abua so
1: ei o sofo se wo kan me kura mtie se men she dross
2: o ti apo che se men she dross
1: na se e normal
2: wa bua
1: o na se ma eden
2: what you are dropping this about tori any siano
1: na ire ni hu eno
2: na dia jino ho
1: nti se se menya den
2: to dross the man that found dross no any sika
1: na se ma na na wo kan ma se ne ka chire ma no
2: e ma mo to dross o tom
1: menya sho so ma te kan ni biem
2: mo to dross o e ma ne binu mo mo sha dross o e ma ne binu mo mo to dross o
1: oso fo master ti di watem
2: e di edi matem o fie mo di matem kwa mo sha dross kwa kwa se
1: princess tina si wunti on sha dross biem
2: yes mo ja kenenim
1: Oso funti hwi ni dro so hye ne kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan kan.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: Ja nko sa gega no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to ba na mu mon.
2: En wo to ne se mu ba wa. Na wo to na wo no, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
2: Ha wo kasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah, so fun so wa no ya ya ya sa aden.
2: Wo ma no ya.
1: Na na wo de onim.
2: Uturu mu ba na ko uturu mu a. Me di watem.
1: En ye be bo ami na me nko woro me de no.
2: Me na twa.
1: O ba so betu ma be bo ami.
2: Gati. Wo aboa.
1: E wa ma me huhuru
2: na ye krase ni
1: se pa ni o aso fun tu kansle na ye bi ko sen
2: kansle na sister bi aba o so da na me ni ni wi ebro
1: na no sa na ase chere sen
2: na se mi meja kwade na ada na bro bi ano
1: na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo
2: wa boa
1: anko wi je peace kitikiti sin ade be jun so a
2: wo ko se agai
1: e se wo ya me fere sa ge na ba e
2: excuse me
1: wo de twen me fere na ba
2: mi ko tojo gu for mistrew
1: okay ma jai Avenya mini pa yedufo kakra. O ka ba ko na maka ba ko dikan.
2: Prophet Jire, Shadros.
1: Prophet wan yire, o se Shadros.
2: Master, be very careful. Pase.
1: Okay, mate. Wo dia tu dada ba fere kwa fo kakra ma me.
2: O ye tie tie ndwa sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na uda kire. Uda kire kwa ye hu. Na dia yire ho.
1: Wo. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu ma me.
2: O se ku wai, na o change ni house. Wo da no mobile phone. Na bi asisan house. Be very careful.
1: Na wa futu ma ware fo ma na.
2: Wari mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia den kwase ne yana retia wari ase no
1: na ne tu wari fo me ma so fo ma me
2: me ma mo wari mo yire no ma so ma jam din mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo kwase agai
1: na mini pa Louise Diaz wo akofa girl bi
2: wo nyamini pa me kofa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pe oba o wo to me timi ti mu agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia
2: me timi ne me yire hia
1: a aden
2: e fi se ni tumu nye
1: ei sa na edu ne be na odi ntia ne tumu nye
2: e mo mo ne fanta ne farmer kan ya de anana sia ya tro kan o si fie
1: m e ne da gro ya fo ti wuram
2: a bua
1: ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no
2: ewura o tumu bon wa ko ne ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na kan kire nse ya o nye no
2: ba ma dia fa sam na fo twitwi support ya se ma e ko saponum ne o timi de atwi to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ya de sapon twitwi asi kire do ko no
2: Gati, wa bua. The thing goes grrr.
1: Abuse wan dey video e wa subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video be ba.
3: Sayana24.com. We see the capital. Mene Obana. Hello.

Yami odini siye bonso ni muno. Sa nyami kukukuna na mese osesu muno. Na, semeka ni etu umina. Israel nyami na yesu muno na wadu mima. Osi, miye bubronko siyantino. Osi mi se meye ya, min seida. Uye bubronko siyawati. Se nyami si ube ye ya, un seiwa.

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie na emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jeno Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no amaka se ah anya kwa we no na na ni e frani ano otin kwa anche sa sresrade ya na bi si ayo no e bi su ka se ani wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye nchechire ya I am a near Adam of Abra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu.

wahene yesu awotwa ne mo sama woni wasia fone na epono so sabra woro mo na epono so na asoche ne boden denden no wahene yesu wo mo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epwa soche na na epwo yindiri no epwa soche ne yedindia na na pena asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu mu ojedi a omusa ukasa na na paya sa asoche ne ebe edi wo me bramo e sa se sa bro hine ne bukatneza e ka se shadrak ne mizak ne abednego wo mu nkoto ne ho ne no na omu nya ejidi e wo wa urade mu no omu akoto no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade ukasa e ma e wo mu kogu jafuru no mu omu sa firi mu dia anene